la sa nao sing ae man sang ko na muai pato ta ka bi ni de toi nao uda tamok ngatau ku mang ja wai la nyua pulai.